0: You're listening to Global. Coming up, the Filipino program.
1: Mabuhay and welcome sa ating programang Usapang Kultura. Salakayin natin ang mga kultura ng ating kinagigisnan, mga kasalukuyan at mga bahagya ng cross-culture. Sabay din dito ang mga magagandang original Filipino music. Masayang pakikinig!

0: Hi, welcome once again sa ating programang Usapang Kultura. This is your host, Ivabel Bernabe. Magandang gabi mga kababayan!
1: Yeah. Hello!
0: Nandito na naman po kami at masayang samahan kayo sa isang oras.
1: That's right!
0: Okay, exciting hour ahead dahil nandito ang lahat at meron din tayong guest.
1: That's cool.
0: Kasama ko ngayong gabi si Imelda Katep, Alma College, and our guest, Feli La

ila mutuna ma khalaka tsa so masuani manna di la ho tsa ke mo hina le le tsatsi a ke sa roga se ke lo ga tsa se kwana ke lo ke so tsa bia mo go mo go go ke mo le ni ka bana go me so manna ka na e thoba ka na go mo se ya kae ya ke sa le bana man ke tsana go dire ntse ba go iphe go tse motho a mo tsia lo ra go iphe go tswa mo ye se mane ke tsi di ka ke di tla